0: Sita ang asa. Sa ungara ka na sumur, kikasam ang kudumiya. Nesa ang ona sung kuruta. Nesa ang ona na sung kuruta. Ungar hinga? Ungar hinga? Asung kura ka na Amerika? No, singura ka na sa. Asung kura hinga na sa. Hinga!
1: Sembra un greco da umbre, ma se è battuto per il mamma.